ngithande ngiyafa inganuko ngicela ungibambe ngicela ungithinde.